kuko inkoho ntizihora na intambi ntiziruha utishwe n'uruguma acahitanwa n'umunanu imibembe irasahura kokorisha igasasika ibibondo birahona ababyeyi bagahora eka sindirimba umutima uranze